ntho tseo di etsang. A hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. A hona tjhelete. Ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Tshinogonogo ha se yo motho mo tsisa.

0: Ya, batheletse ba ditse koma na madula ba pile. Farolang sa borala.
1: Eh ka le boga Mr. Michael Sonte. Eh le hono mo nalo la a ritse share to ba re humana sereto ka matshidiso masiane. Eh gape re tlokopana le sereto se sengwe sa Heritage Day ka mabitsela le tsobana le phadi. Phadima eh se engwe gape re to ba re khumana thero ka mamimma mabolo.
2: Oh wow. No ka nete go mo a nye boloko ka moka Mr. Mike. Di tletse ka kwa ba di apeile di asuma.
0: Yes, a ntshe ka moka.
2: Yeah.
0: Jwale yeah, Mr. Mike behind the mic kuna ama botan mabata ba tweleke shonga ka yo. No! Ntukulwa captain wa mamelo wa khantana wa mbikiza wa dembele. Ke lebo. Yeah, ho jwale ari.
2: Ewa, ka sona sebopego se awa.
0: Oh.
2: Re a tswa.
0: Ka se re ka tsona tsopego se. Ya di tshoka sebopego se. O nkole ke tule jwa.
2: Ya, nna ke nna se tlogolo sa me hale wa mmana mane batho ba botipa me ya mogodimo ba ka sampa ya mukoni. Ka se se bi me gale di porompi di be di ka se ga. Ngwe ngwe di tshile o bolla ba sadile banna. Ka sona sebopego se awa. Nna ngwana mopedi re a tswa ka fali Mr. Mike.
0: Yeah. Re tla bona sa ka Friday.
2: Same time.
0: Re le bo khali tshile. Lifting ka tshila lena. Yeah, ka sona super se re tjwa. Are you saying it's up and ready? Lisiba, the hero. It's coming through with your news at 9 o'clock. He's loving this lot. I wish this can happen every day.

0: O dutse setulong sa bogoši yona e opela ke Lucas Maloma ga ba le nako ke metsotso e lesome supa go tswela go iriela ya bo senyane ke leboge le lesiba mogetlhe ka dintlha go ka ditaba o tla boa gape ka ditaba tsa iri ya bo lesome. O tla boa gape ka ditaba tsa iri ya bo lesome tee.
1: Go bjala motheletse wa Radio TV ke letsatsi la heritage tsa tsela le gore mo ile gore go re le naga ya Africa borwa re ketika le tsatsi le ile gore go kela bogabo mo go le setso gore mo station and sesa go theletsa batho mme mo ke re naga Africa borwa ka kakaretso mo ile gore tla go pala ga botse gore ge le lona le tsatsi le la Heritage Day ge le napile le ketiki wa wana farm ke mo ile gore go ke re napile re gopola.

0: Batabile tsebeng ya gago baba ke dina la koša gona mo stationeng se sa go theletsa batho pele ga fangwe dikoša tse re go file go tsona fulufa le koša go tswa go khutso M a re igama la ko Jesu ke tse dingwe tse dikoša tse re go file go tsona gona mo stationeng se sa go theletsa batho se lebale engwe ya dikoša tse re go file go tsona go pola re lokile fa le koša go tswa go joya celebration wa re o ya ngihola tsebe di tse tharo fela tse re lokile tse go tsona mesong ya le go re metse tse metlhano pele ga iri ya bo senyane go pela ga botse gore ka iri la bo senyane ge di mogatlho gore tla ba ile gore re ya go ba re ba fa le kgaetsedi ya rena fa mo e le gore go o tla ba re fa sereto gona mo stationeng se sa go theletsa batho a ke ko boso go ka se ithete le gono nka ba ke tseba gorago re ne bothata
1: bothata ba mohutama
0: bona gape wa tseba mabakeng a mantšhi re kere re um re bolela taba gore ba phela ba bolela taba gore go go itheta ke go tseba se ga geno go itheta le go kereta se se bolela le go bontsha ga botse gore wa kushisha gore na e ka ba ile gore go diregala eng ka se ga geno jalo go sa nyaka go itheta re tlo bala bothata ja jela le gono ka wena
1: a hora re ke tata ke itheta mphe nako ke bolele
0: he go fa nako ya gore o itukisetse go tleng tabeng ya gore fa sereto ja jela le gono
1: ya mphe nako ke itukise
0: le hono ke ra se dilo tse le hore
1: awu ke taba tsa le hono a se taba tsa le
0: ke re ga motho mongwe o tla hore wena o tla we theta beketla a kre ya gone tsotla ra wa ke tla theta beketla go be ke yone ke mathata nga se go bana ya gona taba ke tsebe rena e be le hore go diragala eng fela a ke tsebe go botlhokwa ga kakang gore motho a gone o ka theta motho mongwe motho go tseba sereto sa gabo motho mongwe sereto sa gago gore na e be le gore go botlhokwa ga kakang wa ka wena ka mogwele gore go o tloga o di bona ka gona o kusha ka gona mesong
1: a ne ke bona ka gore go tseba go ithata go botlhokwa go thusa le gore motho a tsebe gore o tswa kae ke yena wa mang le gore a tsebe gore na meaning the reason behind nto sereto sekeng meaning wa sereto sekeng o nyaka o tsweletsa eng eh ka re ke re ka no reta mara khomane dore sereto so sereta o supishishi go o tsebo rena sera o reng
0: e fela ke tsebe kuri ka gele gore bontsi ba batho ba ile gore go motho tla re nna ke tseba segagešo mhlhomongwe tle motho tla re ke tseba go ithata le o tseba sereto go rua lebelela bontsi a se baswa gore na e ka ba ile gore go baswa ba matetsea rena le se re tla re gopolong ya rena ra re rena le mogomo ka one o ile gore go re tla re theletsa re tlhoa tsebe ra kwa ge bokoko ba rena ba reta mhlomo ba reta ka kwa ge ka kwa rangwala fa se kuri ka ge ile gore wa tsa go le se sengwe sa sereto ke gopola ke ya ke gopola sereto se ke be ke tla se dira ba ngwaletse sona le khono e ge ile gore be re gorosha le lengwe la magarebe tsa jileo ke a gopola ba re mogoroshe le garebele jalo ke nna santse gore ke mo rete tsatsi le jalo ba mphile le phepe gore monna reta motho o kuruka ge e le gore o mošomo a sea le moya motlho mongwe o tla kgona go ba le mathadintha kwa go tseba gorena tse dingwe tsa mantswe a o sa bone o ba sa kwešišego o napa o ne o potapota ka ona o ye ka mo le kama jalo putšhwa ka e ba gorena e ka ba e le gore re sana le basadi re sana le bokoko boragolo ka gae bao ba tsebago direto tsa rena bao ba tseba go direto tša difane tseo re di ruele go ba tseo re nago le tsona gona fao le gona ge ba e le gore ba sa le gona ba le ruta goba motlho mongwe a ba sa le ruta ba motlho mongwe re na a re sa nyaka taba ya gore re rutiwe sereto tlo tlhoko se repotse ka sereto na swantse gore ke e le kompo ke o kwa taba tja makompo gape go a kgona ga gore hwetse e le gore re a di gana taba gore ke theletse kokwampo tša a ndudisitse fase a nruta ba motlho mongwe a mpontšha sereto rena o swantse gore o rete ka tsela mang o swantse o rete bjang e fela putšhi wa kashe ke gore wena o bontšhitse gore sereto sa gago ga o setse e fela o tseba sereto sa ka gae putšhwa ka e ba gore na e ka ba le gore sereto seo sa ka gae ke sereto se e le gore go o rutilwe goba o kwele ge ba setse ba reta wa topa-topa kwa le kua
1: ke kole ba dutse ba sereta sa nka ba nruta
0: o topile kwa le kua
1: ke topile kwa le kua
0: go na le sereto se sengwe sa o mongwe wa tlhogo ya dikolo e le gore go be le tlhogo ya dikolo ka nako e ke sa le sekolong kwa primary ke gopola e ka re moya kakare o kare o ithobeletse boroko bo bogolo ge ba ke foše gona fa mo e le gore go e ba reka mamoreta ba re ke makhutla mamaana segoro hei o ko gore setse ke diae kakefela letele ka gore ge re tla ba rentse re ruma re gatela pele ka lenaneo le la a retsese ke mo e le gore go re ya go ba re go dumelela motheletse wa radio tef gore o kgone go boledišana le rena tšatsela le kgono re kwe go e theta

0: se ga ga bolena le a setseba le a sekushishana e bile gape re sa lebelle fela gore na se ga gene wa setseba o sekushisha fela na e fela re bele kudika gelo re ke le ka fa motlhala kare wa tseba gona le nako tse dingwe tse ile gore go kudi taba e direga mo bathong ba basadi mo ile gore gantsi basadi ge ba kopana o tlo re ge bantsi ba boledishana go ba re e buledi ke se reto sa mosadi yo e matlhako pelo ke ka mogwe le gore lo dinang le go dira ka gona e fela putshwa ka e ba gore na e ka ba ile gore wena o bitsiwa bjang o bitsiwa na piadi o bitsiwa mesejwadi ka serato ba re ko wena ma
1: na ba mpitsa gabo
0: o go bitsa gabo kwagetse e ba o tse bogabo ke batho ba bo boletse site pogomo site bo matlala site fela gona taba e ka pele gore wena ka serato o bitsiwa ma le gona gona go ka ithetana na nomoro magala 0769140815 ke le fela shupa tsela senene tena le fela swa tetla nna no le ke nna no la aretse seng ke re thofa no 3.0 fm ga bla fa re a go ikopantsha fa le o mongwe wa bana ba ile gore go rena pele re ba memile tshatshela le khone ba ile gore le bona batla ba ile gore go bana papa ne te fatsa ga botsa tshatshela le khone ba le tshatshela le kaone e bile gape ba dira ga botsa gore taba ya go itheta wa tsiba go reta e batabengwe e kaone gura ke tsebora gore re lo tsaka dithabedi thobile go sepela ka mogore sepela go ka gone fela ke a dumela ke a gola ga botsa gore re tlo gona boledishana le yena ra ka rona e ka ba ile gore go diragala eng re tlo mo amogela gona mo station eng se tsa go theletsa batho metsotso ke me bedi fela re tswela e reng ya bo lesome o me ka gore yalo e gona mo mogaleng ke dumela bjalo me ile gore rona pele re bi akanya gore re tle re gona ka boledishana le yena tsa tshilelo khono re tle re re boledishana le yena tsa tshilile re gore le go kushitsa ga botsa gore na e ka ba ile gore di dutse bjang ha per sa lebella fela taba gore na e ka ba ile di dutse jwa re lebeletse gape le taba ya go itheta go dikagele gore go lebelela bontsi ba baswa re lebeletse tabeng ya go itheta bontsi ba baswa re lebeletse tabeng ya direto ga go bonolo gore ngwana a ithete ga go bonolo gore baswa ba matsetsia ba ithete fela ka tsela e re ya go ikopantsha le yena mesong ya le khone gona mo stationeng se sa go theletsa batho radio teftobe
2: e ka ba o nyaka go tseba ka tsa timo segwera tsa maphelo le diresipi tseo o ka itwatsa go menwana ka tsona sefito e ke lenano la aretsu sheng mo shupulo

0: Tano tsela mo theletse wa Radio Tafel bontsha ga botsa re mo theletse wa ratega mo theletse wa batega station se ke sona sa theletse ba Radio Tafel 3.8 FM ke molong wa na tshela le khono la masume pedi nne go di ya bo senyane mo ga ke tipedi masume pedi tsela tshela le gore ke tika fa bo khobere rena re ke tika fa se tshe re ke tika fa bo ikhantsho ga botse ba mo re tswa go gona bo ikhantsho ba go tseba le go kushisha gona fa ke nya ka go rompotse gore ke dilo dife tse e le gore go wa di gopola batlhobengwe wa di nagana bamtlhobe tse di tlang kgopolong ya gago ga botse ke be putshwa ka tsela ya gorena ke dilo dife tse di tlang kgopolong ya gago tseo di tsebago tseo di kwešišago go tleng tabeng ya setso ke bona molaetša mo tlaka la Facebook go tswa go temoso gore yo modimo batswadi ba rena ke baswa a ba tsebe selo le ge re ka ore le ge re ka ba le kgatlhego ya gore re tsebe direto ya wa ka tsebe ba di tsebago ba ithobaletše ke molaetše le gore ke bona o ketima mo legokaganyong la leago belo a ke tsebe o dumelana le se a se bolelago le gona ge ba o dumelana le se a se bolelago na ge e šetše motlhomongwe ngwana a boa morutong na ge motlhomongwe ge ngwana a graduate ka nako ya di-graduation le sealoga di-universityng di-creteng bjalo bjalo o reta ke malomo reta la re le lo gore o šomile yabe ke ga go fedile
1: otsa nto ngwe ke tse bangwe kere ke gore le batsadi ba ka ithobalela
0: ya
1: ka mo family o tlone ba le o mongwe o mogolo ande le setso a ke re re athenta meletlo o khumane ke ile lenyalo e ba reta se reta sa raboraka ke ya ka gore okay ba reta so e o ile mahua ka gore ba reta jale jale a o thoke ore ke re ke emetse bomma ba nthute o ne o eta o topatopana kwa ba topatopa e le gore motho wa ona a fele pele o fetsa wa molato wa re ke kgopela le mphe sereto
0: o tsebe sereto sa ge a gona taba motheletša Radio Tafel rena belo ka ge e le gore go tla tseba ga botse gore ke letsatsi la heritage ba e le gore ba kgone go ka ethetha le ba e le gore go ba netefatsa ga botse gore go saga ga bo bona ba dula gedimo ga sone ke ba re ba memelego mesong ya lekgono a re tsebe ka se re le tamenshe re le amogele nanong la a retsweseng go Radio Tafel thobe a re lotse
2: thobela
0: le kae
2: gona le kae
0: a ga re gona re botsa le ena ke dumela gore le dutse ga botse ka faun lo tsogile botse mesong ya lekgono
2: Na
0: wa re gona re dutse ga botse re tsogile ga botse re raleng. A re na ka ke ne gore na re na molato re ke tikele tjati la bogabo le setso re ka no e bia ka tsela e ba mhlopeng le tjati le motho a tla re ke le tjati la setso. Ba go ba re le khono re a pere heritage. Ba re jwa lokho. Ya, balo. Re a tseba gore re bia le go baka ditse se sengwe ka mo go lena re be re sa bontshana le go ba theletse gore matjatji a se le khono tabanya go ithetela le batho go tseba direto tsa bona ga go sa no ba ntwe e le gore ba bonola batho ba matjatji ba mhlomongwe ba sopa matjatji le bana ba matjatji le direto ga ba sa ditseba gona fao e fela re a tseba gore ka mo go lena le re go baka ntse ditse se sengwe se le gore go re a gantsha le rena rena pele re e bontsha re laetse go ba theletse gore ne dile ke le tjatji le re ketika go le tjatji la setso
2: nna wa ke nnete
0: Ah, ke le kwa ka botse, ke le kwa ka botse. Rena ka keno gore na re no ba re re phala di le ka le baletsi. Re kana pele ri ya batho. Ke tse bona ka ba lor ka mogo ke leng kwa ga botse ka mogo la re ka gona go gatela pele.
2: Ya
0: wa ke a leko. A gare ka no pa re tsena ba thumba theletse ke ba la pele ba tsere go rena ka ba ile gore go ka se ratwe gore pele re kitima ka tsona rena pele re kitima ka tsela mang.
2: O a tshome.
0: Eh ga go be jwalo.
2: O tla wa go lukile. E tshome.
3: Mela na ka nna ke nna go tswa mapula mabitsela. Ke setlogolo sa ditao sejela lope ke morodi wa kwanadi ke tle go le direla ka setso sa boha ba rona bo ka se felele mo ba ka e banna ba gore ke kwele mogolo kwane ke sa thelanoka ke sa thelangwa ri ka kwa go dumaduma go phetisena go nkga le re letla ko ija motho jo nna mmawe ka sa ba fetogile ba boetse bogologolo ba tseba thetho ba tseba ka mogolokwane mogolokwane se roba pelo tsa baloi mogolokwane se inamiša masogane ba kae banna ba kgoro le go kae bagalabe le go kae beng ba mafata ke ra lena dinepe dilepe di lala dilo ditse phoka tsa ngwana re le tlhaba pele ke lebala gape nna ke mo Afrika mogolokwane ke a gona gape nna ke mo Afrika ke mo phutha ditlhaba ke kgoro ye e amošwago e sa gaotswe kgoro ya go tlhoka semorafe ke belegwe batho baso le magoa maleme ke kgotla o mone boragolo khukhu ba re tlogelela dipale leleme la rona le botlhokwa kudu ke le nna kgotsa mmapula mabitsela ke setlogolo sa ditao sejela leope se rakantšha le marokobo le marakane ke a gana ke a latola ke re boga ba rona bo ka se felele moo ke tšhaba badimo
0: pele ke kgatlhegile kudu ka ge e le gore go ga se mang le mao bamtlhe mongwe a se bana ba bantsi ba ba kgona go ka etheta ka mokgwa e thetago ka gona re tloga re leboga ka moo go lena ba ga mabitsela thobe le makoi le makagese ka mokgwa batla ba dibeile ka gona a kere ko lele naga ke batha mogolokwane gore gore ke bogale ka bogolokwane ke bogale kudu ka mogolokwane motheletša radio tef le kwele ka mokgwa e le gorego ba tloga dibja ka gona misong ya lekgono gore mo stationeng se sa go theletša batho metsotso lesome te fela re tswela e reng ya bolesome le mokwe le kgaetse di aga mabitsela ka mokgwa a dibeile ka gona misong ya lekgono ke a dumela ke a kgolo ga botse ga re ko gorena e kapa le gore wena o kgona go ethetha na le gona ge ba kgona go ethetha ka sereto o bitsiwa mao e be o matlhako e be o hunadi e be o mmatlou o mange ka sereto a re kwa misong ya lekgono gore mo stationeng se sa go theletša batho re šomiše nomora 015 akere a re šomiše nomora 015 re tle re kgone go boleša le ba theletše gabotse tšatšing la lekgono kudu ka ge e le gore ba bangwe ke a bona lekgokaganyo la le yago kudu Facebook yaka ke ba bona ba gona gona fa le ba gare ao ba latlhela bangwe maikutlo a bona gore a wa bona mongwe re ena ke ena hunadi batho ba re ke bona bo hunadi bo moraswi le bona ba gore ke dumela jalo jalo motheletša relative re tlo ba re gatela pele nako e sa fetse go pele gopela le kgone ke tšatšela la bone la bomela merapelo gospel thursday e le gore e bitsiwa belo ka throwback mola ka go le lengwe ba bangwe ba e bitsa ka chillers day ke no ba ke sa tsebe gore na e ka ba le gore lena baswa bana ba ka tšeko le e bitsa gore ke tšatšile le gore ke chillers day oba ke throwback
1: nkare
0: ke throwback thursday le bitsa ka throwback okay ke bana ba ba matšetše ya ke bana ba e le gore ke wa tseba ge e le taba tša dirata sedilo tša bone
1: mara ke nana gore throwback thursday le tabeng tša dirato ya wela a ke re ke dilo tša morago direto le tsone di re bontšhelo tše dirileng ko morago le tlhotlholetso ya go thoma sereto a ke re ka seno thoma gare ke nna mama ga mama santse be e le se e le gore se o tlhotlheleditše
0: go na le o mongwe wa mathaka a mongwe gore ga a dumediša a tloga a re o dumediša batho go ya ka mokgwa ba latelanago ka gona ebile gape a dumediša go ya le ka batho ka mokgwa e le gore go ba tloga ba na diphoofolo ka gona diphoofolo tša go gogoba mo fashe diphoofolo tša go fofa marule tša maoto a mane belo ke a iputsiša gore na botsa ka ba gore na e be e le gore ge ba e le gore re na le ka mokgwa re netefatšago ka gona polelo re netefatša ka tsela eo ke dilo dife tše e le gore go re le batho motlho mongwe botsea ke ibe ka tsela re le batho re itlhokomološa dilo tše dintšhi kudu ka ge e le gore ge ba e le gore go na le batho ba re kgone o kwa ge ba beya polelo ba e tlhapiša ga botse go sa le ba bangwe ba re ge ba bolela o kwaba a leboga moswara marapa re moswara teo ke a go leboa bel o kgona go kwa gorena motlho mongwe o kgona go kwa le go kwešha ga botse gore batho ba bangwe ba tlhompha polelo ka mokgwa go makatšago ka gona ebile ba sa tlhomphe polelo fela e le taba ya gore ba košiša le go tseba mo ba tswago gona bjalo a ke tsebe re nako a pele re tlo ba le baswa ba ba tseba go le go koša polelo bamotlhe mo le go koša sa gago bonana
1: ke nana re setse re na le bona
0: o fitlha gabea
1: ke nana re setse re na le bona ka gore a ke re wa mmona ngwana wa fetsa go reta gore ko mokankanyana e ra gore a ke nane re e ka ba e le ena a le tee e ka se ba ena a le tee and-e o na le ba bangwe ba e le gore o setse a ba ruta jale ke nana gore ganyane mane re na le o tseba ko re tswang gona ebile le e re ke re le tswele pele e ba gona
0: e fela ke re jale matšatši a se le gono ke ele mo kudu ka ge e le gore go ntse o sepela le yunibesithi ya Limpopo o sepela gape le mo mankweng ke lemoge gore go le motho e le gore nka o na le sekgowa ka mogare go wena o na le bothata santse gore o be le sekgowa go ka tlhoka sekgowa gape yo ba mathata kudu ka ge e le gore le batho ba gantši ba rata ka sega ga go bona ga se ba bantši ka tsela eo gomme a ke tsebe ke bone mo moshobane mo ba go bona gale ka re go tla ba le tshedingwe tsa di event le hone fela re tlo topa o te fela wa leng gona kwa go kwa gore na e ka ba le gore go di sepela e bile gape le go kwa gore na go kushela go tseba sa gago na bona mo station and se big M tla tsebenya gago a re mmokeng le la bonela bomela merapelo gospel Thursday thobe.

0: Manuel ke le nna la khosha gona mo station ntse sa go theletsa mathorelo tofa no 3.8 FM ke molong gona misong ya le go re ya gola re dumela ga botse gore re go swere ga botse tsa tshila le go dulala bone la bomela merapelo gospel Thursday marne tifa tsa ga botse tsa tshila ga go tshola pele ba le tshila le ka ona re sala ba le gape gore ke le tshatsi le gore gore ke tikafa le tshatsi la bokgwa ba rena re ke tikafa le tshatsi la setso le gore go le tlatlhilebelo ka le tshatsi la heritage mo re kgolago le go tshepa ga botse gore wa mo lengwe wona batheletse ba re lotefuli ketle ba bangwe re a tse ba re le itukisetsa go ya menyanyeng le tukisetsa go ya ka gare ga di festival tse di farologanego mo lakago le lengwe mo tlhomongwe meletlo yeo e leng go gona go ralalala le selete sa Capricorn mo tlhomongwe le gona mo letlaba e le gore meletlo e ba gona kudu ka ge le gore ke setse ke bone mongwe wa melaetsa fa mo e le gore ba ra wa ke a go dumedisa ka mo studio ke tia bonyatsi ke re thobela le rata go tamisa ra wa tla ka keno midlife ka mo ga makanye ebile wa persima ga botsa kry-ale ka mogo ke apere go ka gore o tla gona go ka kwešiša gora wa le di sepela ga botse bontsha ra wa na ka sereto ke yena moraswi o ebeile ka yona tsela e motheletša re letof seripagare fela sa metsotso re tswela e reng ya bolesome re gatela pele
1: ka nnete ga ba le re tlo ba re humana thero ka bomemi mima mabolo ra le dumediša ebile ra le amogela mo lenaleo la a re itsešeng re re thobela
2: amogelwa station sa rena se se botse sa TF FM
1: le tsogile botse
2: re tsogile ra lena ngwanešo
1: ao le rena re tsogile botse ba theletše ke ba
2: ee
1: le ka no ba fa dijo tsa moya
2: re a leboga dumelang batheletse ka leina la morana Jesu le dumedisa ke moruti mama bolomimi e ka raga letsatsi le botsela heritage go senga letsatsi re leboga modimo re kete ka bokgwa ba rena mara ke rata re le ntshi la modimo go seng ke rata go bolela le motho ya leng gae ke rata go bolela le ngwanešu ya dutseng gae re sa kete ka bokgwa nna ke na le taba ye e leng pelong yaka this morning ya gore re bolele ka taba ya ka seja tlhapi re tla re ke rejection mara ka le mela rena la gae re tla re ke go ganwa ka polelo e re tlwaetse re tla re ke ono ke khwetsa o sa ratiwe ono ke khwetsa o sa nyake ke batho mara lentsi la modimo shele re bala bukeng ya Samuele wa pele 16 from verse 1 to 13 re tla e bala ka mo malapeng lentsi la modimo gape re le humana go John wa pele John wa pele chapter 1 verse 11 lentsi la modimo le re Jesu wa rena ga fitla bathong a saka a nyakega Jesu mongwa pholoso ya rena o sepetse ka gare ga rejection o sepetse ka gare ga go senyakiwe ke batho e re o gannwe ke batho ba gabo a gannwa ke batho ba ba hwetseng a gannwa ke ba tlile lefaseng ka baka la bona jwale ga re ya kwa bukeng ya pele ya Samuele 16 verse 1 to 13 re hlakana le mohlankana Dafita o lentsi la modimo le reng e be e le wa mafelelo ka gabo a disha e le modisha ngwanešu Dafita ga a disha e le modisha go a tswelela Samuele lapele la gabo a nyaka go mo o tlogetha go tlotlotsa kgoši Dafita ba le modiša lapeng la gabo ge ba bala bana ba semmale re bona gore ke yona rejection o gannwe a se lemogwe a se recognizewe ke ba gabo ba lapa la gabo ba mo lebala le ge go mentionwa batho lentsi la modimo le re Samuele a botšiša re ba feleletše na ya ba gona ba gopola gore ba na le ngwana ba re ke Dafita o madišoo ka baka la gore mmereko o wa go diša o bo modia gore le ba gabo ba lapeng la gabo ba mo lebale gore o gona ke bolela le wena motheletše go senga letšatši ke re o ka ba o gana ke ba geno o ka ba o sa nyakwe ke ba geno o ka ba o sa rate ke ba o phela le bona ba o nagana gore ke bona ba swantse ba go amogele rejection ka seleleme la rena re kana gore ke go se amogelege go ba o lebeletseng gore ba go amogele mara go senga letšatši ke na le mantšu a kholofelo go wena gore o ratwa ke Jesu le mongwe wa pholoso ya rena o fetile ka ra ga o senyakiwe mara e be e le gore letago la modimo le tle le bonagale ka yena ga re bala gape lentsi la modimo mo go John chapter 1 verse 11 gona mo re bolelang ka taba ya gore Jesu le yena a hwile koteng ya sefapana a hwetse batho ga sa ka ba monyaka o semakale ga o tsamaya ka gare ga go senyakwe batho kudu-kudu ga o le motho wa tša tumelo tlhotlheletsega mo o dutseng gona lapeng tlhotlheletsega mo o dutseng gona ka koloing ya gago tlhotlheletsa mo o dutseng gona mošomong wa gago mohlomongwe wa ba go nyake mohlomongwe wa ba go tseela fase tseba o dumele o tsebe ke go botsa go seng kere ga gase wena bothata bothata gase wena batho ga wa ba dira selo batho ba no ba ba le ka mogwao amogela gore you did nothing wrong amogela gore wa senya selo ke mogwa wa batho ntwa mathomo go tsa makara go senya ke ke batho o fela o iputsisha gore nna nna ke dirileng a wa dafita le yena ba sa dira selo le ka ga bo be le yena wa go bereka go ba feta ka gore e re ba le madisho o ka no dira tse di botse ka geno o ka no hlokomela batswadi ba o ka hlokomela bana beno mara wa hwetsa o sanyakiwe ke bolela ka rejection ke ka polelo ya go adimiwa mara ka polelo ya rena ya sepedi re re ke go sanyakiwe ke go sa amogelege ke bolela lona go seng re sa le ka ra le tshati la heritage gore gona le monna wa banna gona le morena Jesu ya sanyakwang ke batho mara a feleletsa e le yena mophulushi wa rena ka gore go sanyake ke batho a gore go rase wena motho motho go sanyake ke batho a se gore modimo ha na maikemisetso ka wena modimo na le maikemisetso ka wena ya bobedi o santse o e gopole ke gore go ganwa ke batho a gore gore o sentseng re khumana lentswe la modimo gape mo Genesis 37 verse 1 re hlakana le monna monna o lesogana ba re ke Josepha o belegwa ka gabo le bana babo a ile molori bibele re Josepha bana babo ba no mohloela gore e be ile mamorato wa papage ke bolela le wena go seng ke re mohlomongwe batho ba na le mabaka a ba re abadiang gore ba segonyake mara seo a se gore modimo a na morero ka wena modimo na le morero ka wena ngwanesho modimo wa go rata Josepha ge ba seno se monyake bibele ga o tswela pele go Genesis 37 o theoga go yona go tloga go 1 go temana ya pele e re ba re go se monyake ba mohloya bana babo bana ba mma bana ba mpa ba mologela mano a go mokwesa bohloko ke bolela le wena ya reng bana beswa ba nyake ba agishane ga ba nyake ga ke tsebe ke ba dirile le Josepha wa se ba dirisele o ba no ba limpho ye bona ba ba sna le yona bibele ri o ile a lora tshatshile lengwe a re ke lorile di ngatana di tsa lena re rema dikgonye di ngatana tsa lena di kwatametse ngatana yaka ga sno lora bale ba re wa ikhantsha o hopola gore rena re ka go kwatamela kana kongwa batho a ba go gana a ba go amogeli ka bakala mpho ye modimo a ibeleng ka ragago na kongwa batho ba go gana ka bakala bogone na kongwa batho ba ka no gona go gana ka bakala sebopego bana gana gore gona letse o nan letse na tsa go phala tsa bona mo dipopego na kongwe batho ba ka ogana ka runa le talent e ba sna le yona modimo a go shumisha ka tsile bona sa ba shumishi na kongwe batho ba ka ogana ka hore ba re madi a bona a tsamaelane le ya gago mara ke bolela le wena ka ra letsatsi la bogwa ke re rena le morena Jesu yo ile go bogwa ba rena wa go rata wa go gathalela wa go kwishisha he modimo wa rena ga tsamaisha Josepha e re ga ba seno morekisha ke bolela ka yena Genesis 37 verse 1 o theoga le yona ngwane shwe bale e re ga ba seno morekisha ba seno ba morekishetsa batho ba na aishile ayo ba le goba lentjula modimo le re ge ba seno morekisha a topiwa ayo berekela goshi na genyage peta gane ke mo modimo a ba mo isha gona rejection e o tsamang ka ra yona ina limo e go isha e ya baba ke a tseba e bohloko ke a tseba mara modimo o na limo a go isha gona modimo o na lima namelelo a o namelela ka yona ge ba tintjintje ba sa go kwishishi wena o ba dira ga botse modimo o go nameletsa ka yona khotlelela o tshepe modimo o rapele ke a gopola gore mohlomongwe ba lahlela Josepha ka moleteng mohlomongwe ba montšha ba decide ga re se ka mmolaya a re morekise Josepha o ba re nana go diabjang gane Josepha o ba sa tsebe gore modimo o yo motira moeta pele tšatši le lengwe ga o theoga le yona lentši la modimo le re tšatši le lengwe ga le lapeng la kgoši le gona a pharwa ka maaka o ka rejectiwa ka gore ba bangwe ba boditse batho ka wena dilo tse e sebeng tsona mara modimo wa tseba nnete modimo wa tseba gore nto e ba reng o e dirila se o e dire go tseba Jehova le re ntshila modimo ga le lapeng leo tshatshile lengwa felletsa le kgolegong Josepha o sepetse jwang na o rekishwa ke bana babo o ya bogobe o ya ka go khoshi o shoma ga fetsa o kgolegong a pharwa molato wa ntwa sa e diring re bolela ka rejection re bolela ka go ganwa re bolela ka go se amogelege yo Josepha ga fitla go le go e ka re ke mmona a ipotsisa gore mara ke fitlile jwang mo o tsamaya di strate o bona ka mahlo gore batho ba go kwishishi mohlomongwe go fitla ka kerekeng e wena o rapelang go yona o bona ka tsela ba go tshwarang gore ga ba go kwishishi mara ke na le polelo go se gore ngwaneshu modimo o tlo shumisa rejection yeo modimo o tlo shumisa go senyakiwe mo go fitlisa buyo bagao motho yo mongwe le yo mongwe o na le mo modimo wa moisha motho yo mongwe le yo mongwe o na le buyo ene buyo bagago bo bopa ke yona rejection yeo buyo bagago bo bopa ke gona go senyake ke batho buyo bagago bo bopa ke gona go sekwishishwe ke batho ba bangwe ba re ke no semukwishishe a se wena ngwaneshu ke taba ya gore modimo o na le mo a go ishang gona modimo o na le morero ka wena modimo o nyaka go shumisa go tlo thusa ba bangwe gore ge batho ba sa go nyake ha se gore modimo ga go nyake
1: awa dia kwa gala e re leboga thero e botse botse e o bolla nete thero e re kere e tsena mading e ibile e tsena le ka mopilo e nyaka motho a itheletsa ka re kere ka monagano o bulegile
0: amen go biara le nna ibile ka ba ka re ke motho mongwe re fetse le nane o ka tsela ye re ikela magae kudika ga ile gore ntle le mo a ke sa tse bona go ya pele re ya kae fela re tlhoka gore ge go le ka tsela ye re amogele re sepele rao re shumile go shumegile tsa tshile le ho
1: ga ke nnete
0: ka gore lo tsa sebaka se re le boga bo le tshile re na tsa tshile le ho
2: re amen
0: batheletse ba radio tafio telefela metso tse masomepedi pele ga ere ya bolesometeke maatla ke lena la kotsha re felesetsa fa moletse mo kaone kaone re tloga gore o kolemisweng e le gone tobe

0: Sechaba tsebeng ya gago ke matla ke lena la kosha gore mo stationeng tsetsa go theletsa batho Radio Tef 103.8 FM ke mo longona misong ya le khone mo theletsa Radio Tef ebe thilefela metsotso ye le semetlano re lebile fale ireng ya bo le semete we go ile thero ye wa tseba ke ngwa di thero tse dingwe tse nna ke re go a ge go be go le ka tsela ge be le ka nna re be re tshaisa
1: a ke nete a thero ile ke thero ile re ere ke re e it's ana madibile ya ka wi kushisha ibile e dira gore e baduti ba bolela le wena o dile fase o dipotsishe
0: gore ke karolo ena setse o tsene ke moya wa gore o jake setse o jaka go mpha letso la modimo
1: e ke tabe setse ko fa ditaelo
0: ya ga bona gore ne e gwathile le ruri fela a gona taba ke nyaka gore o kuruka ge e le gore o tlo ba re ya go boledisana le o mongwe wa magare ba e le gore go o tla ba ithete tsetse le legono gore re a tseba re ya kwešiša gore tabeng go tleng tabeng ya direto direto ga di tshwana ke rona le batho ba bangwe ba le gore go motho o tla re wa tseba ke ngwadile sereto sereto se ke se ngwadile ke lebeletse sa gore le sa gore le sa gore le sa gore le sa gore gape le dikolong ba gona bana ba e le gore go ba tswela pele re a tseba gore ka nako ya go di-heritage go diriwa di-event bele bjalo re a tseba gore o tlile o tla o tlile o reta go ya ka mokgwa e le gore mohlhomongwe theme ka gore mohlhomongwe le gape le ka go ya ka topic nna ka bare mofile ya mohutama nkompotse le kgone ke letsatsi la heritage re na le meaparo e farologanego ya setso mo re na go le meaparo e farologaneng ya setso gape ka gare ga ditso tseo di farologaneng seo se apere go apere tsatsi la lekgone ke thome ka wena ebile gape mpha le mehuto e mengwe ya meaparo e leng gona ko dikagele gore ke a bona ba bangwe ba ba šomišane mmogo ka rena ba gona le bona wa tsaba ba chakgetse ka tse re kwetsa meaparo mengwe ko dikagelo ke basadi bontsi ba bona ba e le gore ba gona mesong e ke basadi fela nako tse dingwe meaparo ya basadi o na le go se tsebe le go sekuši gore na e ka ba ke meaparo ya mohuta ma fela mpotse gore na wona seo se apereng ke mesong e le gone
1: ne ke apere hele ya sepedi
0: e bitsiwa hele
1: ee re bitsa hele
0: ka mokgwa e bitsiwang ka
1: gone ke ka mokgwa e bitsiwang ka gone ke no setsebo e le gore a kere maina a fapa-fapana ke no setsebo e le gore o na leina le lengwe ka ntle le hele mara nna ke gotse ba e bitsa hele
0: aga ke mekhuta ye mefe ya meaparo ya basadi motlho mongwe ya meaparo ya setso e le gore ngwaetse ba ntle le hele e le gore o bolela ka yona o eapele
1: nna otsa ke tseba a ke tsebe gore kere ba re ke thetho le ntepa
0: o thetho le nte
1: ee
0: a dikwagetse a di kwa gete bon ere ke bolele se sewa kere jwatso go tleng go rena batho ba banna gantši ga senke ke go thwe moaparo wa monna o kwa gore kapolelo ya sepedi wa motlho mongwe go ya ka meaparo yeo re nago le yone e fela seo ke kego ke se lemoge kodi go tleng tabeng ya meaparo wa motlho mongwe go tleng tabeng ya setso ke taba ya gore go a ke re na wa bona gore ke apere gempe ke apere le setsiba akere ke apere gempe ke apere le setsiba
1: mara e re bolela nnete setsiba a se tsamaišane le hempe setsiba tshwanetse se be se le
0: tee šhale ka mmele
1: ee re bone di-muscles kera e le gore di ona
0: owa ga ikgona ke apere setsiba ke se aperetse ka gempe e fela ke la le lebaka la gore goreng ke apara setsiba kudu ka ge e le gore a kere ke bontshe jone mo mošhabane go na le le nna ke tla ba ke tlo feta fela ke ba fase direto tse pedi tse tharo pele ga ge ke sepela ke ikela ka kwa ga makanya kere bale ke tle ka makanya pele ga ge ke tlala ka kwa ga makanya goba ke ikela ka kwa ga makanya go a go ipsena ka tse dingwe tsa di-event tse e le gore di gone fela ke nyaka go kwešiša gore ka gore mehuta ya meaparo o ibontšhitse kudu tabeng ya basadi gore ke mehuta e mebjalo le mebjalo dihele tse di na le mehuta ya tsone e farologanego kere gona le hele tsela tsa nako ele ya rena rena re sa gola ya bo 98-99 gona le dihele tsa matsetsia
1: dihele ke nkare ke nentse le le tee kere mara di a fapana ebile a diroke go tshwana le di-pattern tsa yone khomana ba bangwe tse dingwe di na le dikonopi tse dingwe ne dikonopi ba bangwe tse dingwe di bofela ka morago jale di a fapafapana ga botsebotse gola nnete
0: e fela ke ntho e tee
1: ee ke ntho e tee leina ke le le tee
0: batheletše ga re ko rena e ka ba e le gore go lena le reng ka tsona taba tse tsa go amana le ditaba tsa setso mesong ya lekgone gore mo stationeng se tsa go theletsa batho na e ka ba e le gore go re boela morago go taba rena gorena e be e le gore wena ka sereto o bitsiwa ma sereto sa gago ge ba go bitsa gore kwana ma ka ba le gore kwana maphuti ka ba le gore kwana mosebjadi motlho mongwe ka ba e le gore o bitsiwa moraswi ge ntse ba thagetse ka kwa gae ba na le go ka go bitsa ka sereto ba re kwena mang gona fao ga re ke re e boledišwa go nomora mogala 0152682135 ke nomora mogala mo re ko rena e ka ba e le gore go wena ka sereto o bitsiwa mang le gona ka ba e le gore o kgona go ka ethetana ge ba kgona go ka ethetam ge o ethetta goreng kodi ka ge e le gore re tswa ka gare ga malapa a farologanego re tswa ka gare ga di-community tse e le gore go ga di swane gona fa ebile gape molaka go le lengwe ba bangwe ba rena re a tseba gore ana di phofolo tse di itsego ke efe e le gore wena wa tse ba re phofolo e wa e ana mmotlhomongwe segageno mmotlhomongwe ka mo wena o tswa go gona le ana yona phofolo yeo 0152682135 0152682135 ke nomora mogala ba re ka gona o boledišana gona gona mo stationeng se sa go theletša batho boletše ntlhongwe ya botlhokwa kuduma bane ge be re boledišana le wena o bo bontšha gore a sengko go ba re motho wa na phofolo go apa wa na go go ba mmongwe wa na re phofolo tse di nyane tse gona fa gomme go ya ka mogwe di phofolo di tshe go ka go le ka mogwe batho ba na go di phofolo tse le gore go ke di phofolo tsa go sepela ka motho a mane tsa go go ba mo fase le tse le go fofa kwa le fofa ho bo mmina tlhantlhagane ke babang ba diketedi babang ba tsaba gore ba bitjwa ka tsela eo batho ba go tswana le gape fa botlou le babang ba so le bokolo be ke babang ba ile gore go re a tseba re a khoshisha go tswana le nna ka ke file motlhala le nna ke ana yengwe ya di phofolo tsa motho a mabedi gona fa
1: a motabe ye ya kolobe ke no tseba rena a ke rona le dikolobe tsa ka gae ke no tseba rena kolobe ke kolobe ya ka gae o ba ke kolobe tsa ko masodi nna
0: bona a ke re belo gona le bao ba tswa go zaneng ba ba re go ke bona dikolobe tsa biatladi bjalo ke tsebe rena e be ile gore go yo kolobe ya biatladi
1: ke efe
0: aga gomme e fela ke ka mogwele gore di dutse ka gona ke ka fa gore re go bao ba kgona go itheta le bao ba tseba go le go kwešiša fa taba ya setso le meano e le gore go ba tseba gore ba na eng gona fao banape ba bontšhe le go laetša re kgone go kwešiša rena e be le gore diphoofolo tse le di anago le ana diphoofolo tse dife le gona go tlile bjang mamtlhomo wa go tla bjang ge ba wa tseba o na le tsebo ya gore ke feleletse go thoa nna ke nna kolobe ke yana kolobe gona fao eba gona go diregetseng gona go tlhagile eng ge bašala ba re ko wena tlhabirwa ke re go ne le botlhabirwa gore na e ka ba e le gore seo se bolela eng se tlhatha eng 0152682135 ke nomora mogala gape lefa motho le jare thopto ba re ka re ga ditaba tsa iria bolesometeng mora ga ditaba ke mo e le gore gore tle ba re gatela pele ebile gape re feleletsa nna nola a retsešare thefana 3.fm ka re ga letšatši la labone la bomme la merapelo gospel thursday e be alwa ke
1: awa ke nnete go jale e ne ba rwatsa a ke tsebe re ke re re tlhokomoloile taba e ya gospel ka gore anebile a ke re setse re bolela ka bommirwa botlhabirwa
0: ya a ka rebale ke tšatši le le gore re kete ka bogwa ba rena na bjale gore kete ka bogwa ba rena re fela re šibetša re e tla ka mo re tšea ka mo re buša re topa ka mo kuduka ge e le gore le ka taba ya go dira taba ya tekatekano gore go bele tekatekano gona fa ge be ke tla mošimong tšatši la lehono ke feta ka kwa spanaputi re ya go tsena ka mogatšhweni motho o rile mo go nna a re go tla jwang mona gore o ye mošimong ka letšatši la maikhutso goba lena ke lena ba le mago a re le can you work even during holidays and you said yes o sa kwešiše gore na
1: bara gore wa no dumela fela gore e kweta ba ele gore o gana
0: banyake mabaka ke reele o tšhaba go fatlhela ka segong jale ke ra wa go jwa le dio ba gore gore mešomo e re e šoma gore kasa re mešomo e tshwanago ke ka fa e le gore go dilo di dutse ka mogo di dutsego ka gone fela re go thopela fa koša wa tša mokuku ba tla tsebeng ya gago ba re halleluja ke ngwe dikoša tse re go thopela go tsona mesong ya lekgono gore tloga fa re tla ba re ka re ga ditaba tša iria bolesomete gore mo stationeng se sa go theletša batho ge re bafa re tlo ba re bafa re swere bao ba kgona go ka etheta bao ba ekgantšha go ka sega go bona ebile gape re tla ba re ko le go kwešega botse rena e ka ba tlhotlheletšo ye ya sereto ba ya direto ye tswa kae gape e ka ba e le gore ba sa le gona baswa ba sa le gona batho ba e le gore ba re ba ka dula fase ba itheta motho a ka dula fase a reta ka mokgwa e le gore go tloga go tshwanetse ntle le go swara kua lesa kuruka ge e le gore a ke rena ba bakwe re tla re ge re reta re swara kua ra lesa
1: wa khumana o rwa dithakantšhe di sa kopane o lueta o topatopa kwa
0: ijalo a kirile nna ke rile ge ke theta ke re ke nna wa ga mothapo a thalla tso kwa topa ena huma le dinala wa ba o tshupa ka bonwana gore ha wa gore nga sa de joga huma le dinala jalo a gona taba a gona taba belo tele tere re thefa re go topela go she tla re moroga fere ka re ga ditaba tsa iri ya bo le somete thobe

0: e ba gona ene le ga ba le re tlogile di channel lo mongwa batho ba le re ba tse ba go itheta kae ke be ke setse ke boletse wa bona gore taba ya ba sa botse ba itheta e gona
1: mm ba le wa itabisha go bona moswa le ena gona go ka itheta ntle mongwe re mema ba sa ba ile gore go ba tse ba saga ga bo bona e bile gape ba tse ba di reto ka mogodi reto di tloga go dutse ka gona ka gore yo lotse ba ka tse re go tamisha re go lotse misong el hona nola a resolution re tsho dime
2: thobela le kae
1: re gona re botshele
2: awa re gona
1: aga le tsogile botseke
2: awa re tsogile go nemolata
1: aga a ke thome ka tsela e ke go dumedise ka tsela e kere mo go yana kere go ka ge le gore a kere ke le tjatjile le gore ke tika bokgwebi a rena re ke tika setse ga go sala gore go re ke tika setse re go dumedise ba le ka ge e ka re gore go dumedise le tjatjile le molele nna ke tjase baka se ke go itela go nyatsi misong ya lekgono e upia ke sa go nyatsi kuduka ge e le gore o mfeta ka gati sephalaphala sa batlho a lamane gona ba se a kgopetsang tate a ke tjase baka se ke go amogela ebile gape re re re a go amogela stašone sa go theletsa batho thobela
2: thobela le kae
1: gore ke o memela ka tselae
2: a ke le tšatši le le re tshwantse gore re ikgantšhe ka borena jale ka fao ke thagetseo ka gona
1: a batheletse ke ba kaketse bona ka bela gore se re lokišeditse go sona tšatši la lekgono le gona pele wa abelana le batheletse ba radio tap o ka re tšea go batheletse ba kgona go kwa le go košiša ga botse gore re ka bere re akantšheditseng misong e
2: dumela batheletse ba rena ba radio tap ke re ke a lotšha sepedi sa re madume ga a fele ke makhura ka ona re a tlola yo a le tamišago ke kgarebe ya sahlana kgarebe ya mmala wa lebilu la go belwša mebila ntle le go bodiša mabila ke kgaetšedi ya bomoyeng e tla ka geširije ka wena eya ke mopedi thwi mopedi wa go tšwa bopedi mapeding ke mopedi o nthieletša ka tše pedi ga ke bolele gabedi ke a tshapa o nkwele nna gae ke moletši legae la bomogaetši kgaetšedi ya bolesetša le bomatomi ka fase ga pušo ya yena kgoši ga bo moloto wa boraro ke re dumelang mapedi ba kae banna ba ga borena ka dinaka le kiba basadite ya meropa le thuntšhe le role bagologolo ba rile rutang bana ditaola le seena tšo badimong e fela maaforika goreng le taola le itaola mola le hloka taolo la re di a ila o huile melomo ya lena e ja hlapi fela le thobela ga letsebe meaparo ke ya sibia le bia le le a ponoka ge le megwa a ke sa bolela bana ba thariantsho bogwa bya rena bo anwelela megwa le mietlo ya rena e gwelela boka phuka ga le tjatji le hlaba thai thathai thai thai wa bona ga batsebe because their minds are contaminated by the words of Van Riebeck and his offspring when he said, a mathematician can mathematize mathematics mathematically. If a mathematician can mathematize mathematics mathematically, why can't I mathematize mathematics mathematically like a mathematician who can mathematize mathematics mathematically? Go senyegile kae ma Afrika Borwa. Se ga ka ntshehle ngwana molalatladi. Tshwana le nna o ikgantshe ka bogwa bya gago. O se go ile biona e fela o rute bao ba satla go morago bo apare bo ka pheta thekeng tshwana le nna mo Afrika o se be mogagathi yo a igela go gati go bane ba re moipola igallelwe re tlalela kae mo Afrika go bane le fase le farafarilwe ke malemi a shile bo gwa buile botho bo huile the spirit of ubuntu is gone baswa boela morago e pang medu ya lena go se go bialo letlo fetoga matlakala ao a tekola go ke moya a feletsa a jile ke lefase dulang fase le ithuteng ditaola tsa segologolo ithuteng itheteng ithuteng go ruta ithuteng go itheta go bane go ba mo Afrika ke maemo ke fetsa ke re bialo nna garebe ya mmala wa lebilo ke mopedi o nthieletsa ka tše pedi ga ke bolele gabedi ke ya tshepa go nkwele ke ya leboga
1: di kwagetse ke awu di kwagetse di kwagetse ai wa tsaba ke
0: ba re mona tsebe o kwile
1: ya uri mathematics u dira
2: ken mathematics
1: arbon ke nya ka go tseba le go kushisha go dikagelo re felletsa le wena re ketika le tjatjile le gore go keletsa tjila setso gona fa gore na e ka ba ile gore go di reto tjo ba mthlemongwe yona tattoo re file go yona tjatjile le khono ke ile gore o ke ngwaletse yona ke eng se ile gore go se dirile gore o ngwale tattoo ka mogoeng wa leng ka gore ebile gape re lebelle gore na e ka ba ile gore go botlhokwa ga kakang gore baswa ba

0: kushitse bile gape le go tlhompha le leme la sepedi le go tseba le go tseba le go kusha mo batjwa go gona.
1: So se ntlhotlheleditseng gore ke ngwale theto ya mohuta mo ya mohuta o ke ya ka ke ngwale tse yona go thoma mathomo sa mathomo ke inya ke shishitse gore ke nna mang ke tswa kae gore ke tle ke tsebe gona mo ke ya o gona le gona ke be ke lebeletse le ka mogwa o e le gore re na baswa ba le gone re phela ka gona ke yona tlhotlheleditseng gore ke ngwale theto yeke go tlhotlheletsa baswa gore itsebe gore o mang gobane go sa tsebe gore o mang pele mo yang gona o tlo timela. Yes, re kgaogane le mekgwa ya sebjalebjale le ge e le gore re šala morago e le goreng re tswakantšha le mekgwa ya segale gore re seke ra lebala mo re tswa go gona.
0: Le tlogo re kore tšatšhe sebaka se re go lebo go boleša le rena mesong ya le go nanong la a retse sorelo tef ke mafelo a be ka matelele ebsene ka mafelo a be ka matelele o be letšatši le lebotse.
1: Ke a leboga
0: le mokwele magagešwe ka mokgwa tla dibeile ka gona mesong ya le gone metsotse masomefedi5 re tswela e reng ya bolesometem tšheletse rena tef joya celebration jeso ke mechanic ke lena la koša ebsene ka yona koša ge re bafa re tlo bafa le balenanong la media experience go korona ekape re letela eng 12 to 3 ona mo stationeng se sa go tšheletša batho ebsening thobe.

sinamuva liyabukwa. Ongafuni ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amaguda.